0: mu mere ka wuya mano te wo ku yore lu yo ka jo no pa ngo keng me ye nyu dom bebe ko ji te ya wa me dom te ata ko na nyala re re cho na yem ke le ki kara lu en she ba o keng gi wa me dom te ata o keng ka na ra tin ti ya yi da ho ko ne jo te ko nye ro ba nga da wi o popo ku da no ti ara be jo ni en ka ro pe wa ko do mi cha lo ni ka ka ngo ka ro pe ki ru ra bu gi no ra me kon pe de ne no Perico e curca da hanyuala de Jaco Cobo. E nino menyuala con jamano de Romo Giro Coba. E nino menyuala con jamano de Romo Giro Coba. Si a rio di vur con jide Jaco Remo Coba. O ken canero da odi a Remo Remenyual. O ken ote qua nyunga jamoria o ken mogudut. E uldo nga joha jenda mo veru wana chola. A o meona. Ken ulo nyuala rio ken kia bero raba me da hoyaj. Maka una lam dong mengol la penyo kengi Agrege do keng was the thesis Agrege da mu was only for Who was the winner and who was the
1: winner Iyom yej kere wer kwaro
2: Mar me pacho
1: Iti iwinyo or radio
3: Oti inu kopa wana komunu konyu wu Jadon kinana komunu konyu wa ya biya kinana ko nu konyu termoru teri chuku wa jam toro gom otini ye ke ji doni tam ju amolo tu ko kwar ju ame ko bu ko pati iwi nyuwe man ju amolo tu ko kwar ja ko bu ko pati ju amori lo bu chon wi gipe dano tim gi ve tu ko kwar iwi nyuwe man ju amolo tu ko kwar Jago ko fatir ju amori lo bu chon wi gipe dano tim gi ver tu ko kwara aya wanu go ya go i wanu go ya go i wanu go ya go jo mieli man gi na meri ro ba o yi ko jo ti yona yona ju ame podal woru to jo luri lu bu ni na do nga chwe chu yi ko aya wanti tama chiel lo mi tu punyu jo ameteri hotel wanti tama chiel ameti ami tu punyu jo ameteri chuki amano mi wa jam toro gom wanti tama chiel ameti umi tu punyu jo ameteri chuki amano mi wa jam toro gom apore gona apora lo la kana Bomen wuru kiri lu aka wuru Uru kukar keru pali moro Adon chilu diu Keru pali mere O yej wehu kome duch Dan gu mere A wuru O mi ulo noru te kubuni alo wala kana yin ba Puni gu kira ta anu loni O tinu ko badang alo aka winyo Jabia ko badang alo aka winyo Anada ko pa ni raja kwero Eno Imana love la kana Bome wood kirilwa kongangi bolipi Dan ton yugi wi kongangi kuri juao Junya mege uloni One more Koma na mario Ade amitupu nyanyira mona ntiru kunu Dan gamla tuneno Gino kimuwa. Kangata chelo binu toko gina ubiru. Ngatana chelo binu toko gina ubiru. Ako bigini pigi do mama yutu shieng. Angi lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira nola ngtiki na riyo. Adanga metuko bogi achil nye matida Ginda okamu chente Metia metu wili nino Gino kai wori woti yu penyo Gomi kao nini nini tinu tora Ujoni Muru ote la mando kime wili unishobo Aya kekoba na mashana joni Itawe kuko Inam machani abisiel adek norar yo abongwen not angwena bi abongwen
2: ko bongi hier
3: ina machani abikia ade norar yo abongwen
2: aya ko bomon giki kono Johnny Wera
1: E.T. Winyo or Radio E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo

0: baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko ti re to nge dang lo no da bo lo no la yo di an ko baba wi mo ko wo ri ne ti yi yi ya to nge dia o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dang do kwa yin o tong Unwe juke te danu mo loja loja te la nyoko o paro wonde paro korunu anu o iria aria mo yo paro korunu ko mangu ituni puno dai akwa yo na re puno korunu anu o wa o juye kona nu e janga korunu amati lojira bien unu a wona te chobo ko mi ru akite no chobe dia o ba mere pe anu o gwa dia anja gwa dia me pe ra mina gwa dia anja mi o pika du Akwa o jang aje mi o bi kadu. Oh. O la ti awo ko junya. O wa yo onu. Won jang do kwa yo tong. O wa yo kiri te danu ngo loja loja te la nyoko. O paro. Won ya paro ko nu anu. Iriem ko. Ariem o yore pa ko nu anu go. Tu ni puno da. Anwa yo na kai puno ko nu anu. Wa chiye ko na nu e janga. Kono nyo amati lo jira Bien, unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia, oba amere pe anu o Kalo yira don wa chuko ba Aman wong diang tia kumu, kun tia paro diang eche anino Alo ya don lanyo, odogo tabiri cheke wabe di tong mere chie Kobi Wong diang dogo cheke wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amar Kom tu ana paula duomi eno kuaru Wao chuye kuna nui onu ane kode ye eno kuya puanyo Tia kumudo kitanchi eba Ken loja lanye gireo Beri cheki wuninga Wondiang doko cheki wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amar Kom tu ana paula duomi eno kuaru Wao chuye kuna nuo pa pero nu ande kuda ye eno kuya puanyo Kwa bechele weye Aman Ulu beri mon ya kuni cho Kwa bichele Chiel Jawa ulu beri mon Ula cho uo chunya
1: Iyom yej kere wer kuaro
2: Mar me pacho
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
3: Amani ni iti yiri lingi winyo rikota mako kan. Nga atamago inyo luoni Mr. Marain Chubongo Wera. Atoson. Man rikota mako kano bedu wer kinpuany. Didiga titi wini kari ini beda pur nyo yina tichoro. Kapa pitotu nyo adit. Tepunya ni weng mirini dagi yung echen binu bedo koro. Do yini wing riko tere on kito.
4: Hey, yoroko karatina wobi.

0: Pacho. Itiyunyo or radio.
1: I'm not legal. You know, Pulatin, me and Barbu will know why yet. Between my local dagger, one young one, you know, Balakuluki, I'm pulling your magina mumual, Bambala Tinker, Yellowina Mumbara, you know, Pomit, whether by me, Taledo, Barwanda, upon me, Tiel, eh? Barwanda, upon me, Tiel, eh? Anya, worry, eh? Anya.
2: Da pong itel ka wari di yuma.
1: Ida ko ay tira.
2: Mira rarmera.
1: Batu pong iliya. Batu pong iliya.
2: O pong iliya ka wari di yo.
1: Lama daga lama. Niyo ba ang tumara yumera. Koko nyo alo salita ko yoteo. Nya na ka ribole nyo mo kiri tura.
2: Nyo alo nga yin. Twa e ture wo tiji na yina ba yu yo. Kati nyo mdi ukal na konyi pe kong wari. Gini pong ite, batri
1: pong ite.
2: Da pong ite ka wari di yuma.
1: Baba turi nyime, nipa. Ati no ba ang jara jani. Kona nu umaro, may tiyo neng. Uri ba nyama nyama.
2: Ata kwe ti ma fida ba. Limu mi atun turi ma tata kwe ti ma berba. Dango mi atun turi ma yina tata kwe ti ma fida ba. Limu mi atun turi.
1: Kuli nga liyot, kata toni nga liyot. Tata dogwe di loba gor. Teche yuchot, tete li ikor. Kuni tawa nye ni upono darli. Bele ro karo ti yuchinya diya. Bili ya ro gaya. Loga chokaro kana kana ba.
2: Kupeo tanena bawe, mawe yu miyato mama.
1: Arugu pulapati, kiri arugu jodi yoka chunyo ma. Toka chwanena, kupeo chokara kanya kanya ba.
2: Oh, oh.
1: Tatoko hile chupu chigwele lone. Uga pulatako pinyo alia. Medi chigwele titi guli. Wele tepua giyo. Medu miyu wijulu bilo. Wele chupa yang. Ano kumkona nuwam. Ajura lei. Chumaninga. Kewin kopi kanji, kopi mato kami. Kumanini.
2: Ni winyo ji wale winyo.
1: Ji wale bai cha mwa ya mwini ba.
2: Win ji wale winyo.
1: Ji wale cha yenyo mwini.
2: Ji wale mwa mwini a bai bai.
1: Kwai mwumu wa ke jie.
2: Mwa mwini a chiu chiu.
1: Kwai long ni ki di.
2: Nenu kuli yore pe.
1: Kuli li ha muli ha sa toal.
2: Din yore pe.
1: A din li ha banyo ha sa potiri. Kari loka mwini a chiu na. Pei miu kuli win ba. Kari miu ngeo ji wale. Ni lule bura toal. Ikoba ningo atat. Logata, a tin kin a paye, governing a tata, long ming, tin kin a patam, governing a tat, logata, tin kin a conning alio, tata conning alio, a tata with the lower corn, take your yacht, let it be.

Gino mo kati tung chi mista wang mai yen o kore. An ni mo achin an do ka di chine we an lim fo wora petwer la ta. Dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la le ro. An achil wot pa o malaba e kar mo kono mista an no kono jan. An ner mon weng bok chelo bie jinja chia berke tamne kwa kumena boiti ikin ge kono. Eto mon cha wanya wini gen doma doma manu tugili yu chwina teng. Gena da tema yene. Ana chwina music mo magwa kwa na pakere kenying miyana boy be locos man. Chiki kumabe, danu kuponka nana ma liyat. Manda oke kena na pori nga doma pori ngot beletik. Ani abori wama male kuman tugini an Mr. Boy be locos man kikome. Ana wachi aboi. Ayele dongpe. Kiku mabe, chwa wachi muze, kaku manda, umira churi gangwa kwa chine anpati. Ana wachi aboi, aboi. Kone nere tim kit meno kono be mada. Eto ane an chwa kwa wara lea lea chwa ulo dan ki kona chwa wachi ha. Aboi karpor ki pigi piga dado. Wano chiri wano chiri ganga le dira boy mister. Apuali tu, loro nanga mudun.

Paladina. Kiko mabeka ama ogang paladira boy mister. Hey. Ana ana kacho wila wila or ngatomo wila wila or kono. Chi aber kitam en kom madam seki kom e gwak eno. Hey. Kiko mabe ana wili ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. I karma dan nan ke pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gichi lu pene wa e a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wa ta chini du cho ki ma. Cho ole wa ko mo babu do ke nan we tika yatu me ki dan ke chini ku ya wa ha. A boy kar o ile ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nyadundu. Nyakiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wachi mana yeah boy ha ana wachi lu boy de ana ber ki tam ene gwa mama ne piano cha chi gel mama na po po ne pe kar la lu mama ne ene dok chi ana ne boy lu boy te ka ko ma ti put geno mo pe e cho wachi mo ze wa ka wachi le ba chi le ti ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ana ye karoke ana wachi mana ye

bo a tali auction en chega chega ni mama wori auction ni koma ate u yer pala me ram pier ko mi ki a bani bulungi wori ti ko bo no nu wori mi te do ki wo chu on mo mi a chelo wan ko bi chuare ha Nina jela wana ko bichware ni ko diiru no kene na be shobe berdina rasho amae ntawde ha bichye ajori wori tedu e gomji nu ko e charo ni ngo jara chel dudu mi adego ha mati

Dao ya ga ya me wore chuki woro koma kire omu pi. Ka ya me wore chuki woro koma kire ngwedo dek. Duo dang do che maroma roma. Un joni ngo kara genga langera oin. Kyo da wala be di duan pajo lo jamon de kurimi da wala ka du bi di wor anyo guri gamu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo kyo da wala be di duan pajo lo jamon de kurimi da wala ka du bi di wor anyo guri gamu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo Uur kwayo panga Nia mia mea uara lua erigi dero Anua muna pe Ia wangire Uur kwayo panga peo mia Koba nia kurbong chege bin Panga da yura andakulon Ia te wang tungu minata mita lungi tunga waje Jomi ture temeo nia lungi jama waje Bien chege teru tungi duju wena melodiang Uwero payo panga beo mia, koba ni akurong chege bin. Uwamu iya. Iya te wang tungu minate mita lungi tunga oje. Yomi ture te mirni alungi jama oje. Pien chege teru tungi tuju wena.

0: I'm gay.
1: Ngan man go na.
0: Ngan man ya na o derek bit. Bel ding ding ding derek from yesho.
1: Aya. Bito ba ka na chiku na. Deno.
0: O din yo ba ka na chiku kuro na te wot.
1: Wena.
0: O wena ba ka na chiku kuro na te wot. Karakono ki o nyo nyo nyo nyo Lulu yang wate wok, marek, jalu yang wate wok, ayah.
1: Ayah, kera tu nang kibal ba, lulu yang wate wok, kena.
0: Kera tu, kera tu nang elai lo kuti mo bal.
1: Badun.
0: Kera tu nang elai lo kuti mo bal. Numiro every man wen, tetu ikon shil, amani ngole mero ko. Aydu ene wore, silam de goye bal.
1: Wate.
0: Loyo ko ngura kunya kambe ke, jijote wangye.
2: Yum yit kere wer kwaro
3: mar me pacho
2: iti winyo or radio.

yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM dia timu ginango. Government ni me NRM dia mi yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Ndaba, angu musaka musaka eleni antang yo ginagonyo. Kali ngata kubile munu, inuwele antia lurumu ni musaka musaka. Kali shuwa hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kuman mai musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman mai musaka musaka ni gonyo ni wunu tuonu wunge. Kujone musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumudong.

0: gi na me on nen te wuni wir me lar kyo bun kyo gi nu nen te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy nen onyo nyu pe ober te kwara yo dang yo nyu noy nen onyo nyu no la ba tamba bun mon da gi na me on nen te wun da wir me lar kyo bun kyo gi nu nen te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy nen onyo nyu no pe ober te kwara yo dang yo nyu noy nen onyo nyu no la ba tamba
1: I'm going to go to the house. Dang ko yo gino ngayo imu ko bande dang ko

0: ko en ko be ko miten en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mitu mona jo don bolo da chende ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho pol ti ato e silim kare ma do tin wo be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit kere o
1: nge wuri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye awo batina man yamu log yo ko adon ka yiri beru mato ko apenge yo komi mara goye yeri yo jode duongo mo mangi yo kete yiri tuo yo kere silim yen gubura don wo pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko miloni ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere hot te bo su nyere be me mitu monne jo Don bolo da sente che era reggae Gin mon dan kamar ko reggae Te no me be di balo balo bala wa be di pa pa pa Gin mon dan o mi che a polti a toy silim Kani manu di no be di wore ne pilo pilo pili ki la ji a Alwa ka kware te be on ite wit kere o Da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chane Ke ye wuru wi ni do ne kinu jo Don be ru kere bubun Kai beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

0: Pacho.
1: It Inyo or Radio.
2: Hey, yo, Joe Emro. Yun mara ngayon, Che. Angirang ngayon ko.

0: nyinglao mal kiro lumi rokwe ye nyo yoka malo ba mi rokwe ye yina duo yo chamdo e won nyati melawa
1: ni rokwe te ni tente ti yo kon na machiel
2: yo.

0: tetelo
1: mio nyal mio kan chamo gere wuro
0: min do gonwe ne dwe me apa mo me mo
1: ono ngwa mo tin la ngdo bi no tiyo eno we mo nuki gen kamero po wonde yu chamo duro me mi na ngi te kwar chon yu yore yore eno wo nyama dek